ngane ngiyabika la ngoba ngabika. Nangilomfana sokuyile. Ucela umsebenzi wakhe ube muhle. Umfana sokulethile njengomuntu esinamathu ukuthi washonaphi sokhona-ke manje. Sesendake lo msebenzi ozwane nimemukele. Ehlandla lekubili.